0: 10 minutes of phone so oba ka se o kwa kasa bi don dina me no aka sa ta share bro odono mini sa mo den ye den ye
1: just say just see for there.